0: Adafuma yenye na hafa kuma pro Israel yenye akopon.
1: Shewe ni mwenyamu ya mwadinsu.
0: Ora Yesu.
1: Ya mwadinsu ya yoke siye.
0: Misra ubebre. Onkwana ufata sa ujiniti. Ufata sa ujitumi. Shewe
1: ni mwenyamu ya kamfudi. Kwa
0: hini ya dine betu unyame uwamena yeye. Enyami nyine mu. Unyami yemu ni hihebia. Ahini nyine mu unu ahene. Wawo bintu adiasu. We are here for titi. And then so we are here. Echina we are here. Echina echi. Hey, obi ni wa ya dene bato. We are nyangu pon tunfo. We are nyami wangweni. We are nyami brimpon. We are katetie. Ahini mo hine. Hey, lima ruba biyande leke masi ande. La mama limba si anda luka di biyande. Ora misrao. Misrao di misrao. Obini wa